0: fa fa ge tereng iswediya kantakai annang oi kantoge fa kale ge fa nang allah fusawa devumatake adi ekalaange niyamai kale ge fa nang ge macha furihama koddevumatake adi sida vegenwa tedumaga kale ge fa nang magudekkevumatake
1: وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
0: أَدِي غَدَفَدَ وَيْغِمْ وَا نَصْرَكُمْ كَلَيْغِ فَانَ النَّصْرُ دِوُّ مَتَّكَيْ